0: nyakyere papa. Sisa ma woni na ho.
1: Yes.
0: Ma woni na ho.
1: Yes.
0: Wo bi sa gi sa wo ba ba gi abansere. Enti abrante kama kama wona ma abansere eda na sene. Wo ti wo ba wo botoma.
1: Yes.
0: Wo ti wo ba wo botoma. Abrante sa abansere no wo ti anim.
1: Yes.
0: Sa kawa no wo ti anim.
1: Yes.
0: Sa e so no e wo ti anim.
1: Yes.
0: Enna wo be kwa kwa

0: se o se enye no ne kwan no ma me na ye bia pomodin bia papa wo jema wan tra fa ko
1: yes
0: wan fa ne sa an se ne defuma ntia ho
1: baby

Iba imodin. Ye noa unyanko padum and then kwani da edikanya yetino. Yema yenina huwa kwa bakasi unyanko pwa. A ushira ubi intu menu menu. Unshira ubi biya.

Media Conference. Ye shasiye enura. Busumi enkwi nina ye yesi waman paibo. Paibo chenchireche. Paibo emu otei. Paibo etutu mipo. Paibo eye nwoma bibri. Enti ye tun safra ose. Enebra enyume nonsia. Kusini ngochupe pepene ya pon. Odi oba me anyone kaho. Ubenya kako. Ubenya kako. Enti eton sa frɛ sɛ ɛnɛ ɛnwume no nsia pɛpɛɛpɛ na adwumadie no ahyɛseɛ na ɔnwɔtwe pɛpɛɛpɛ no yɛapɔn yɛyɛ akɔnkyeɛ

ye anopa na onwotwe na onwotwe ekosi no do any funny do ba ko na yapon betumi akobobi we na ye rasha wa akobobi afi na wo so de ngosrane adum no na odi ko djuma na odi ko adjuma

de bia isia ebo mpae ayatu din se resurrection our prayer fellowship yeton safro suto awiabo ahomeji enim ituemu sa fisa wade asem se itwaso ni bom pompae da omre ho yeton safro se yawade be ni yawade bia no brame ni nyina nsia fan kutudwe ngu fom mayen saso siamu fro soso nyankopon na minu mie no mpae bono ani entiamu dru na somo a obehye ne ho anyunyam ewo Yesu Kristo demo